0: haka ta me yake faruwa anan
1: wuta ta fara daga switchboard zuwa igiyoyin
0: wani ne igiyoyi kuka amfani da su anan
1: da yau da kullun kawai
0: da an yi amfani da kudis cable da aswitch switch ke shagon ku gidan ku office na ku duk sun kasance lafiya wallahi
1: da gaskiya ne kike
0: ai kudis cable an kera su don na sauro ta gulkan sansan tankashi 99.9% ba tare da gubarwa ba masu karin muhali masu hana wuta yauduwa kuma sun jure yanayi mai sansani shekaru da dama don haka ka san kai ne bai samu mafin inganci igiyoyin lantarka na gida da hasken rana low voltage power cables da mota da na kayan gida tare da aswitch switch ke dake kare lantarkin naka kada ka jira balai ya same ka fa ka kare iyalinka kasuwancinka da jarinka da kudis table da aswitch don karin bayani ka ziyarce mu a www.kudisplc.com.ng ko ka kira mu a 0704 63 24 6 Kutik, an yi shi don dorewa.